Kahri kare na garba khanda, garba khanda ya jagani maako. Ne kahri kare na umar khanda.

sambay mayan xare ba sa cur cur ku sayo bur tar ka ba falang layo sambay mayani bur nayo lenga e way sama wat lay ba gondur tal be la tal ni ma de ki vital kanyan taxul tal bi fay kanyan taxul ma timira lay ba te gal mi yanga ci yow ndandu ndat sar sama waji wayo nala kula wayo amma way kula se do loy xalat lañuy bakk garmi nga ci yow mundu metek gore buñu wek la jitu.